ku jogati lolou nga xamne moy nek ibadullah do ca nango don bi makna iblis day fexé ba deg turu do mu do ko nango leg la sax boni ibadullah ci lay gëna oyé ci nit ñi boni ibadurrahman waye shaytan mum day fexé ba baat bobu mom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nango don waye alquran mum yëjë wu ko non mom daf ko def ben programme nit ñi tuddel ko taxul nga doon ko dafa am fukki jikko ak ñett yo xamne yalla neena koko mel koka la shaytan nan ila ibadaka man yalla koka lay wax inna ibadi fukki jikko yoy ak ñett nak ku ci manke ben wala amuloko wala amulo len buñu ne ibadullah na la wurne genné lañ la ci terjil alquran donte dañ la ko tuddé diko yoyé ba demé ci suratul furqan ay jurum benuf ka ñatt ba jurum ñaar ka jurum ñaar té moy

alayhi wasallam fi tawrati wal injil yonente bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ti lu ñak lu bax rek lay digale sallallahu alayhi wasallam wayunhaahum len di téré anil munkari ci njomuteef lepp lu yonente bi téré lu baxul la lepp lu mu diglé lu baxul motax limuy téré té bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy diglé té bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alayhi wasallam waye da ngay dégg nit ñi dañ wax né li diiné téré lepp kenn mënu ko bayyi loolu ëpp nay wax loolu ëpp nay wax yoonte bi neena suma leen digalé def leen té la ngeen man waye suma leen téré bayyi leen lepp lu mu téré rek nañ ko bayyi salawatu alayhi wasallamu alayhi téré mi bari la lol tabarakallah yoonte bobu wa yuhillu lahum mulan di daganalal at-tayyibatu yitay at-tayyibati yitay manam sallallahu alayhi wasallam diine ji muy andi muy ash-shari'atul islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dañu deppok saw yaram waye wa yuharrimu alayhim muy aramal ñom al-qaba'ith yi nga xamne yu ban la lepp lo xamne l'islam dako aramalit ku ko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni dérëb wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañ ñoo dem sax ba médecine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye loola mu ne motax su ko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te loola tax loola baxul ci aw yaram med baxul deret juy touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu alayhi wa ali aramal len yi mu daganal nak xam ngeen ne soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna si soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hôpital te ndeysan talal ba ay mbokam wër ko meew lu ñuy indi xel ci kudd gi di def ci gemiñ gi ndax xam nañu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu daganal rek mom salawatu wassalamu alayhi lola bax sheytan nak day na ci wet gi lu yal lu yunit bi daganal rek sheytan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yunit bi alayhi salatu wassalam dafa indi lu ñuy wax ab soccu lu bax la boko xojé xoj ci sa bañ yi day indi ak leer setal sey bañ te amna ay gunur yu sew yu ne ci bir gemiñ yo xamne ludul soccu mënu len ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo man di jël yoya du dé la ko man ray moy ab soccu rek waye sheytane jël na benen soccu bo xamne bi daf koy couleur ci ginaaw tuti rafetal ko def ko ci paquet yu jekk tabarakallah ngay fa ben almet diko jëfal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi salawatu alayhi wa alihi sheytane tax ko am sa lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum sen yen yu disi mbolem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won salawatu alayhi wa alihi bimu ñewé mu da di koy teggi bi maana yuqaffifu anhum ma kullifuhu min at-takalif ash-shaqqa bamu ci joge wal akhlala ak gax yi manam teunk yi nga xamne aduna dafa teunkon nit ñi teunk yoyé mu dik mom salawatu alayhi wa alihi da di koy teunk bamu dañ yeb tabarakallah lu melni li amone ci ay najasat ay qisasat ay rayak tayak ray gu ñak tay yep salawatu alayhi wa alihi ñew dadi koy fecci nit ñi xam leen lu ci nek lu ci tabaaraku ta'ala wax alati gax ya nga xamne kana da alayhim nekkon na ci seen kaw gax nak moy aw nak budé daane liñ koy takkal ci baat bi mu koy diri mu dis lool lañuy tekke gax nga xamne day té nak wi mëna daane day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi danaka nun la meloon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla neen fallatheena nit ñi nga xamne aamanu bihi gem nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu degeural ko taxaw ci wetam bamu degeul wa nasaruhu ñu dimbele ko wa tabu an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko mo and ak mom moy alquran yalla neen ulaiika ñooñu hum al-muflihun ñom dong ñoy sawé alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba pare def ci baat bi al ñatt yoyu su ande ci baat mo ñi dong ñoy sawé kan moy sawé ku gëm yonenti bi degeural ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neena tabaraku taala ko mel rek yaay gëm mu ne ko xol waxal yaay sawé kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuhan nas ayen nit ñi

amul nak di ñew ci jangale riba yalla mu ne allazeena ñi nga xamne yaakuluna riba dañuy lek riba dañuy lek intérêt la yaqoomuna duñu taxaw illa ladul kama yaqoomu nimuy taxawé alladhi waji nga xamné yatakhabbathu daf koy doxlo ash-shaytanu shaytani min al-masi ci ray gum ko ray ki shaytané shadd nimuy doxé di kayti kayti di jayang jayangi yalla néna ki la koy ba non lay doxé ndax woon nak am nañu ko firé ci al-akhira su nekké la koy def wayé ñom sayyid qutub jang kat yi bes yoy té jambar lol tabarakallah néna ñu économique nit ki fi ci aduna su dé lek riba moy jayang jayangi manam da ngay dem ba am astout mune fess nga dama dama astout mune fess do fexé ba da jël dara ndekete da ngay def mbirum riba lo tax leg leen nga dégg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw ko lol ruy lol nga jëk jëk rek dégg ñu na salaamu aleykum liggéey kër ya ngay gëw wala ñang koy gënd wala nangam nangam lutax parce que mbirum riba da ca dugg lolou yaatuna lol tabarakallah ci suñu dundu gi tay waye yalla wax na fi lu am solo zalika liko waral bi annahum ndax te ñoom ñi jëfëndiko riba qalu dañu ne innamal bay'u jay mislu riba mo riba yam ñi jëfëndiko riba yépp li tax ñu ñëmé ko dañu ne riba mom jënd ak jaay ñoyam kër ndax ki jënd li jaay dafa am lu mu bëgg tek ca lam jëndé muy bénéfice mu def ci poosam ñu ne kon nak ki am ñaari téméram lebal ko benn waay mu tégal ko ci ñaar fukk mu ñaar témér ñaar fukk ñu ne loolu jënd ak jaay ñoyam kër buñu kenn ray yalla la fekke ñoyam wa halallahu yalla sanna daganal al bay' anjay wa harrama riba sanna arama riba ñu jaxat yalla ne même suñu yamon man sanna arama riba sanna daganal jay te jay la daganal riba dama ko arama gop le nga ne ben way khalis bala ligey moram lañ ca wara ñak mu ne kon pey mi dagan na ndax ma ngi ci ñak yoy bokut yoy bokut riba akum jënd ak jaay bokut tawarkal ak ñoo wuté faman jaahu ko xamne dikal nako maw'izatun warati wi min rabbi ci boromam yara ko riba fanta mu daati bay riba falahu subaba mom mom mom ma salafa li nga xamne mom la wessu bama am ko wa amruhu mbiram nak ila llahi dañ koy delo ci yalla waju deg ni riba arame fet na waron def lin ci ko nga bayiko yalla neena li nga momon te leble won ko ya ko mom sey mbir nak ci yalla ay dalu tabaraka taala wa man aada ku deg warate ba nak ne continue jefe riba fa ulaika ñoñu ñat ashabun nar ñoy wa sawara yalla ci la musal hum ñam khaliduna fiha ci sawara wala ñi sax ci la ñuy dekk dir bu yagga yagga yagga mu jira la nak ñi walbati buy dar yi ñore yalla sa fuad yenen der jox len suma la yamut fiha wala yahya yalla ci la musal yamhaqullahu yalla moy far arriba intérêt wa yurbi moy sakanal as-sadaqati farah yalla neena barke bi na ra nek ci riba mo koy far mo sare xe nak mu barkel ko wa yurbi as-sadaq
riba baat bi moy yokku motax mu ne wayur bi as-sadaqat ndax mu ne gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënté ñaari baat yi moy waji boko joxe 1 million mu tégal la 500 000 yalla neena alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko bu yema lay tégal 500 000 9 million la lay tégal ci sa million bobu waye yalla neena loolu nak neexu te gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qari bu kay bi rek yamahu allah riba wa yurbi sadaqa ana dama adama yo xamne deeremu tay mo leen gënal jinnib suba waaw ana dama adama yo xamne jinnib tay mo leen gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabag te du bëgg mukk kull kaffarin bepp yefer afim bu meuna bakkar alaykum salam kaffar moy ku wedd yalla ba ñepp xamni ki ku wedd yalla moy kaffar afim moy ku meuna bakkar ba neubatu ko kenn tali tali musa innal ladhina ñinga xamne amanu gam nañ non la de wa amilu salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamu salata tay taxawal julli muy ñett wa atu zakata tay jaxa zakka lahum amnañu ajrum seenu pay ind rabbim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tit gam yalla jëf lu baax di julli tay jaxa zakka azaka bok kon ci li nga xamne moy bok ci li nga xamne moy li doxal economie gu l'islam waye niko yalla terele nit ñi dañ ko ko doxale non jamono yele president wu France don na wax ne day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma nak fum ci yeb mu ne dal dañ ko war wutal benen tere lu bokk tak wi mané xamna ñun ne kenn gën nga ñak solo wax de yalla nek suñ diiné ji ni sagan ba jël ray joge fele li ñuko juventil dal wax de yalla ma mu solo dal waaw ndax ni asaka war tedd mom tedd wu ko Sénégal mok ñi ngi koy gën ne way joxé wuñu ko ma tax yalla di wax wuyu khuruju zakat fi alquran wuyu uto yeb lay wax ndax genn gi yom na joxe ngay jafé genn ak kam yom na joxe gi mo jafé jox ko ñu ko wara jox lolo jafé ya ayu lisina amanu e yeñu gem non la de ittaqullaha ragal len yalla wazaru tengen bayyi ma baqiya li dess ci seenu gundu lepp min ar-riba ci intere ragal len yalla te bayyi intere bayyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmé yalla loolu mi tek ko moy ku jëfëndiko riba gëmo yalla yalla neena ragal len yalla te bayyi riba in kuntum mu'minin sakola moy kon so jëfëndiko riba rek pour yalla gëmo yalla ittaqu llaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ragal len yalla te bayyi jëfëndiko riba bu fekke gëm gën yalla fa in lam taf'alu bu ngeen ko def bu ngeen bayyi wut riba su ngeen bayyi wut jëfëndiko riba fa'zanu bi harbin min allah déclarer len guerre contre yalla wa rasulihi ak bi yonent yalla neena bu ngeen de lek riba déclarer len ma guerre ndax ken na ngeen xamne déclarer na len guerre ma sam yonent contre mo lam koy jëfëndiko riba nga xamne kon su baba waji munta fexé ba am dara ndax yalla déclarer nako guerre motax ken munta jaay ci riba am man nga am nak jël boy gis lolu man ko am
waye li xaalif di jariñ la la sa xaalif bobu dul jariñ xel mu dal jamm wergu yaram naflaay lola da dul am bu le yalla déclaré guerre ci sa économique tabarkalla man nga son lol ci do am tous bo fi gisone transporteur bu jëfëndiko riba

بنا وقواص مولم ني نور تي گيجيت اي سومارين گن کو چو دخوما ньоญ ñep tagatalon nañ ko Suleyman Khawas Khawas yi ño daan dugg ci biir ndox mi ci biir geej gi diko gennel al-lu'lu' wal marjan diko gennel or yaak mbell yi nek ci biir geej yeb te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di teung ci biir geej gi nur ci biir diko jeli yoyé Suleyman da amul jinn yu ko koy jeli amna jinn yu tabax kon waye amna jinn yu soox ci biir geej gi diko jeli baat bi nak muy Khawas mom la suñu goor gi won ci tiwaawon radhiyallahu anhu don jeufandiko ca khilaf ba munan ya qa'is al-bahr lil asdaf ya qa'is al-bahr lil asdaf 'indi asdafun biha durratun ahla min al-jalam di wonene wala bof di wax ne mbollem kuy jog di wut lu mu xam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba tax muy nur ci bir ndox mi diko seti mu ne ko so ñewé fi da nga ci xam lu bare bare yalla tagatalon na yonent yalla Suleyman kul qawas ño xamne dañuy nur ci geej gi di genn ji mbell ya fa nek wa akharina amna yenen jinn nak yo xamne ñom muqarramina dañ leena leunkele fil asfad ca dajja ñom dañu lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jappelen ñom jinn yoyu dal leen di yew ca bant ya manam dañuy samp ab bant bu deugar daj ko yew la ca ni ñi def xar lool lañuy tuddé ab daj ñi deggul wala fna da ngay degg ñu naan dañoo tak fasu wala dañoo tak xarmi am xar duñ ko tak dañ koy yew buñ koy tak dal moy buñ koy tek ci auto boole tank yew bu mu deugar looloy dañoo tak xarmi ama dañ ko yew ci baram nak lolou ñi deggu do laf ñoy wax naan xarmi dañ ko tak jinn yi nak dañ leen doon yew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xoos ci bir geej gi ñu dal leen di yew fa nga xamne fa lañu nek suratu Saad aya fanwer ak juroom ñet yalla mu ne haza li nak ataauna moy suñu may ni lañ maye won Suleyman ni la mana maye mu ne man yalla ni la mana maye haza ataauna li moy suñu may walal fam tambale lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak mom fu mbeug dem fa tagatal ko jinne yi lu mbeug ñu tabaxal ko tagatal ko jinne yo xamne dañ koy noral ci biir gi diko jël ay mbir waye yenen jinne yi lank nak ñu leunkele len yew len ba duñu joge fañu nek ndax dañu jubati mu ne ko naga haza ataauna moy suñu may xamnun bu la nexé nga maye aw wala bok amsik tiyel baña may ken bi ghayri hisab ci lu dul genn rek la manam bu la yalla maye mu ne ñaar yu moy am famnun aw amsik maynala mayel wala nga tiye bi ghayri hisab waye nak ku ne xamna ne ku ñu may ku ne nga maye mo gën nga baña maye motax mu ñëkke mayel door ne aw amsik kon nak nga maye mo gënal yalla nga baña maye hadha ataauna famnun aw amsik bi ghayri hisab ci lu dul ben regle yalla mu ne ko inna lahu ta'id amna fiñu wala ti amna indana fiñun yalla la zulfa ak sus manam jegeñu ba sus ci ñun mom Suleyman liko yalla may lepp ci mbir aduna yaqalukum mirum al-akhirah wa inna lahu indana la zulfa lol tam aw tagla ndax aduna ñaar ngay boole bu la yalla may alal rek nga defene kon yow mbirum diine bokko ci bu la yalla xagn alal it nga defene tabarkalla li nga ñak al mo tax nga wara fete wo diine Suleyman xol liko yalla may lepp mu ne wa inna lahu indana la zulfa modi limuy barale lepp ab bor la won daan war ngelaw yilif jinni yu bari ñukoy duggal ci geej diko tabaxal ñe mu yew len li lepp suñu borom may ko waye teewul lolu yakaluko.

wa ata khayna bi an takrahu shay'an gen banta wa huwa shay'an ban khayrun lakum mo gën ci yeen wa khayna gen banta wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa ata khayna an tuhibbu shay'an gen bëgg dara wa huwa loli gen bëgg non le sharrun lakum mo yes ci yeen ngok wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna yen xamulen leg leg ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mëna sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen leg leg ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum te moy jiyat ndax day tax kenn do yabati ñepp respect leen hein américain ni yabé Saddam yabé wuñ ko xomay ni bañu fabé sen avion yi di nangul sen otage avion yi sen xolo daal ci lañ ci génné bay xou Saddam mom bu féké kum neex do léle rek ñëw tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé waaw ndax té moy julit nak ana ko yalla jappalé tabarkal ñëw na doole lol té légui ñëw doole ak toll la waaw bu doon jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba américain ko mëna gayal ndu khutbam dit ay bu doon mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamulen yalla nena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahr al-haram ti khayakh ti wer wuñu ormal qital fihi khayakh ti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba yeuf saxi di das jasi di wajal xex fam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fasi te sa fako bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far gaay yaré ko sahaba yi dalikoy sakal taxé ñom genn ci ñu ñëw ni yoonte bi a rayen ngeen way legui de mu na wer rajab li nek di na mu ne rayen ko de ha yahud na yahud na commencé nak nan gaay de dañuy won wer rajab da harama xex xex nañ ci yalla ne yoonte bi kay ma tontu la qul nal qitalun fihi qex ci wer rajab kabir bakar la ñu ne waaw mu ne nanguna waya wa saddun an sabilillah galam koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakkar wa ikhraj wal masjid al haram galam koor kaaba gi fa kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraj yi jinni wa makka muy ñent min ku ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar inda lahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar gen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax deñ ci sa guuy di gaji ñaxum jambar loolu li ñi def deñ sa guuy di gaji ñaxum jambar yow da nga ne nga nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakkar galankor diir ji galankor kaaba gi weddi yalla di gënë nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mëne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbar min al qatl mëne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla li mu tuddé fitna bokku tak ñun li ñu tuddé fitna ba tax bu ñu waxé rek mëne bu leen yéfi na ko bëgg wax ñu ne bu yéfit na sétété wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yarduukum baba ñu leen di dello an diinukum ngeen genn seen diin ji in istata'u suñu ko mané waaw al yahud wa nasara duñu bayyi combat bi mukk mukk mukk lu dul da ngay ne wedd yalla ni ñoom ñu wara bayyi lolu yalla ko wax wala
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فنكم أنا أقنكم أنا تجلني نك بباني نك أي فرمين يب ولم ينك أي موفي مسلمان أي موفي كون إيماني أي 7% أي 3% جمباري دك 15% waye xali goor yi non rek tuba bi fexe ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jim ki ñim amé ñom ñepp ñu dajé waaw ko ne kañ fa ci may aaj waye yalla neen wa may yartadi kep ku murtat genn sa diine min kum ci yeen fa yamud mudé wa huwa te mom bamuy dé kafir mu nekk yéfer fa ulaika ñooñu habitat sipikuna a'maluhum seeni jëf seeni jëf sipikuna jëf ju sipiku moy da nga chargé won wuti al-akhirah bi nga déxé nga déchargé doora dem Allahu akbar loolu la yalla jallu musul jaay mburu ties wallahi ab déso wala am sal ko mburu mom fess han di jaay ties nak naka mu départ rek bunti bi ubbe ko ñaari bunti yeb ci xam ngeen ab deso wo mom ama seri ni def yom muri bute bute rek seri fifa wallahi leesan seri gum rom rek seri yep guen ndeysan ah di defane xam ngeen telib na qaribi waji ag ba ci ex dali wacci nak wor auto bi sey ci dala war war bo xamne lolou la yalla misal tousir ci habitat amalo ben war di jëf ba dem allah xere def ci nga déssal sa door dem tawakkal motax baat bi ci arab moy al-hubut al-hubut moy bir bu newi ci xar habata moy bu xar lekke kere xam nga ñaari ñom bu lekk cëri bari seen bir def ni naan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al khubut mom la yalla da koy jëfëndiko lu bari habita amalu yalla ci yalla musal fi dunya ci aduna wal akhira ak al akhira wa ulaika te ñooñu su boba ashabu nar ñoy wa sawara ñoy wa sawara ndax ñi bayyi seen pass hum ñoom khaliduna way saxal ci ya ci sawara wa yalla ci yalla musal innal ladhina ñi nga xamne amano gem nañ wal ladhina ñi nga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër kër fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

nek li nga xamne moy wutu la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun xam ngeen ne bo jërëm ben jigen tay moddu cialam nga xamne mom moko mom mom mom mom xaaliss bi dem jaay ko jindi ci lum sal waye modd ba mom ko bané ko nak su la nexé da nga ma sal bu la neexu da nga ma sal lola moy kon la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun moy yal ci sa bop ya dem ci boutique bi ne nan ma jaay luma sal waye tissu bi jëndu la fayu la ne la fokk nga sal ma waye yow ya dem jëndal ko sa bop solal ko sa bop la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun tayit yalla ne nak am watun yoyu dañu dé ay metti lañu ghayru ahya dunduñu ghayru ahya dunduñu budé ci xéram ya moy bant ya bant mom dundul ndax dafa déxé ci dimbu ga mba mu déxé ci yir ga ñu andi ko ci kër gi nga yett ko bam jekk def ci diw diko jaamu lolu xam nga ni am watun dañu dé ghayru ahya dunduñu waye bu doon ci modd bonon junju légui wala ci xaaliss ak yoyu dañu dé dunduñu wama yash'uruna tayaguñu nak ayyan yub'athuna kagn lañ leen di dekkal yeguñu ayyan yub'athuna kagn lañ leen di dekkal ci leen de gogou kon suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuna waye batay al abaratu bi umum al lafz la bi khusus al sabab modi kon bu tambale wax moy nit bu yewo ba bayyi jamu ay bantit warna yew ba bayyi jamu lu melni ay khalis jamu lu melni daraja jamu lu melni am am jamu lu melni yu demé nek yoyu nga xamné du jeriñ dara yalla dal néna ilahukum sen yalla ilahun wahidun ben yalla la ilahukum ilahun wahid sen yalla di jenn yalla rek la modi la ilaha illahu amul ken ben yalla budul mom fallazina tan nga xamne nak la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah ñom qulubuhum sen xali munkiratun dafa fak wetal yalla wahum te ñom mustakbiruna falen fek ñi ngi reereel mustakbirun falen fek ñi ngi reereel bi maana mutakabbiruna muta'azzimuna an qabul haqq ba'dama satahat dalailuhu mustakbirun moy ño xamne duñu nangu deug kep ko xamne bu deug ñewé do ko nang rek mustakbir nga kep ko xamne nak fo toll buñ la waxé deug ak lum reey reey nga jog nang ko yow mama mutawaji ak ko oyef nga kon reeylu da fay feñ ci deflante ci ay wax bu fekke sa buñ la waxé nga lank te doon ci xam nga li deug la nga lank nak def na ni lay tutal ñoñu mustakbiruni dina dem nak ci dama diko feñal ci man nangam la tollu ci wax dina koy feñal ci kel dina koy feñal ci doxin dina koy feñal ci ay barab fi ma fa ra tok yoy yeb istikbar la te yalla tabaaraku ta'ala diko wax fi di wonane ñepp ñi nga xamne mustakbirul lañ ñom buñu len la ilaha illa rek dañuy lank yastakbiru yalla mo len la jarama amul sik sak ni annallahu yalla ya'lamu khamna ma yusirruna lañuy neub ñom ñe reereelu wa ma yu'lanuna ak lañuy feñal ñom ñe reereelu mbolem kuy reereelu li ngay neub ci sa xol ak li ngay feñal li ngay neub ci say jëf ak la nga tay feñal yalla mu ne lepp la xam te legi la waxon ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun bobu ñun ñepp la joxagn mu ne ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun bobu mustakbiruna la joxagn bim ci defé tane ma tusirruna moy ñun ñi ñepp man mi wax ak yeen ñi deglu la joxagn wa ma tu'linu waye bamu ne ma yusiruna su baba kep ku reey reey li yow la joxagn bu fekke ñun reey nañ ci lañuy duggat bu fekke yeen reey ngeen ci ngeen di duggat innahu yalla nak la yuhibbu mustabag al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey motax ku woy fek la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala innahu yalla la yuhibbu bëggut mukk al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey yalla ko oyef la bëgg olaf daana wax ni bu ñuy roñ bagage ci lak lu oyef raw lu diis def ca ku diis diit ku oyef raw gis nga boo dee gas janax boo fekkee janax ju réeréer lu ju bari tiitër day xóotal pax ma bu ko xóotaloon nag boo gasee ba àgg ja bu tëbee di génn moom bu tëbee plongé bugg a génn pax mi du ko mën day daanu waat ci biir su daanu waat ci biir nag fekk pax ma nga doon gas te moom pax ma sakk na janax ji kenn du ko mën a du raw waaye su fekkoon dafa nekk janax ji ooyefal pax mi

bulen afatattakhizunahu mu ndax da ngeen koy jappé wa zurriyatahu ak domam awliyaa ay kharib awliyaa ay andando min duni bayima fi wa hum te ñom shaytané ki domam aduun lakum ay non lañ yu leer ngir yeen shaytané nonu nit ñi lañ dama démé ni ñom ñoy sakkal seen bop ay non kenn ku nek di wut sa non bu dé jigen mu wut wu jëm def ko non bu dé gor mu wut kam la dé yendol wala patron am wala yi demé ni ko ñoy kenn ku nek di sak ku nek sa non waye ñak xam suñu non man na tax ba suñu bëri day yag kon shaytané rek rek modi suñu non bo démé ci an-nubuwwatu wal anbiya amna ben téréle bu am solo bo xamné bi ak docteur Ali Sabouni moko liggéey wala dana fa fekk ci iblis mu wax fa wax ju yaatu ngir wal la lam yakun min al malaika ci khatum témèr ak ñaar fuk ak juroom ñet yalla néna bik sa badalan li zalimin wala bik fa li zalimin badala bik sa bonna li zalimin ci ton ka di badala wéccax niko bobu ñu def wa tandiko moy bayyi fi yalla dul shaytané yalla néna ko def bi sa badala li nga def baaxul shaytané mi nga xamné kum japp reeral shaytané mi nga xamné kum japp tank la shaytané mi nga xamné ay furga la bëgg shaytané mi nga xamné otom bi mu garé bu sété bu dékké famuy taxaw ji moy sawaraw jahannama koku lu way bëgg ci ya bu la woné gratuit ci auto bi li nga war def moy ne ko yéguma pass fété wacc am jamm momu gënal yëc ci sawata bi gratuit nga yobbu ma sang ma bëgg yobbu yalla mu ne bit fa li zalimin badala toñ kat yi ñi ñu wéccio yalla subhanahu wa ta'ala lolu baax yalla ne ma ashhadtuhum sekkelo wuma len sédelo wuma len khalqa samawati bidu asman bu yalla jind asman indi wul ñi nga xamne ñoy jinni ak shaytané ne len kay len sédé dama bind asman dédé wal ardi ak sufsi bi yalla jinn sufsi woko len kay len ngén sédé wala qalqa anfusihim bam len di bind ñom ci sen bop woko len kay len sédé wama kuntum muttaqidal mudillina jattuuma ñi nga xamné ay sankaté kat lañu jappewuma len won aduda ay surga aduda surga kon yalla ne nak ni bind asman ni bind suuf ni bind minde fi waxul kenn kay nga sédé limay bind kenn fekk ko waye waxul kenn ne ko kay nga nek sama surga dimay bind nit suñu borom bi ni bind nit ak yeb amul kenn kumu wo ne ko kay nga jappelema ndax yalla tabaaraku ta'ala qa'imun bi nafsihi dafa taxaw ci bopam lotul ci len mom subhanahu wa ta'ala wa yawma yaqulu bis bamuy wax mom yalla nadu shurakaa walen ni ngeen ma len bokale di len def ay yalla allazeena ya nga xamne za'amtum neengene ñoy yalla ni man lepp lo xamne neewon ngeen ñoy yalla ni man wo hal len ma ñoñe lepp lo xamne neewon ngeen moy yalla ni man wo len ma lolé kep ko xamne neewon ngeen moy yalla ni man wo len ma koke fada'awhum nyawalan falam yastajibu lahum wuyuwuñu len bañu len woré wuyuwuñu len ben dekké guñu wala dekki nañu waye mënu ñoo wuyu waja'alna baynahum ñu def seen digënté mawbiqa waja'alna ñu def baynahum seen digënté mawbiqa té moy ak alkané ñu def seen digënté ak alko ja'alna bayna al-'abidina wal-ma'budina mahlakatan la yajtasuha haulahi wa hiya an-nar mu defal len fo xamni fi ku ci jaar rek do meuna jall sawara rek ngay duggu yal na jall musal ci sawara wara al-mujrimuna kacior ya gis an-nar sawara fa zannu murnin annahum yawm wa'i'uha danan ci tab wara al mujrimuna kacior ya gis annar sawar fa zannu ñu yaakar ne annahum ñom ñet muwaqi'uha ñotay tan walam yajidu amuñu nak masrifan anha lu len di wal beuti bodu ndug sawar amuñu kenn wala len lo xamne man na tax ñom tay duñu dug sawar
nu ñu mën a defee tey.

0: nek ab pak bamu nek ab teraw aw yusbiha wala mu xey ma uha sanakum tol bi ghalan mi su nekhon yalla sa dex gi ngecc tam ngeena dex bu nexe yalla mu jek jek ngecc dex falan tastati'a lahu talaba duto ko meuna dabatal falan tastati'a duto man talaba lahu diko dabatal bu yalla ngeccam sa dex gi xam nga amo pexam gaf dex bu yalla defé sa tol bu nek pakkay te ci bamay tambali sar ba yalla non na wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jursa lepp nak ci kaw suuf yalla dina ko massel waji dal koy wax ni ndeysan ñu dal di waxtan deun yi dal di tang ay xarit nak lañ xarit dana tax nak nak xarit to ñaare ki am alal du mu ko wax deug bo amé xarit ba am alal boko waxe deug rek ñaari xarit nga tax motax ñaari ko am alal do am ay conseil technique yu lay jariñ kenn du wax ak deug dañuy toor yow rek la wax rek ñu eskay waaw ndax ku ne day defé ni bo waxé leneen rek do am dépense tay tayit leg leg borom alal dañ koy def ku la wax deug rek nga xam ko li nga am ku la wax deug nga xam ko sa kanam ku la wax deug nga xam ko dara ba ñoom seen yoy motax harun rashid dafa am benn bis mu wo benn talibam ne ko dama bëgg kuma waar ñi wër serigne ci ñu diko waar kum dem rek mu ne ko kum dem mu ne mëna amirul mu'minina mu ne harun rashid mu ne waaw nga ne ko mënu mo na xaar ci kër ga wooma ba ma ñëw harun rashid ne bi serigne du waar ko waaro ndax serigne bo xamne nu nga na ma fekk fi pour mom mako gën kenn dal la dem ba mu accé ne ko kan la mu ne mëna amirul mu'minina waji ne ko kan nga nek amirul mu'minina ba nga juddo wala bi dañ la ko tuddé harun rashid commencé la mu ne ko dama bëgg dama ñëw pour nga waaw mu ne ko taxawal ci buntu bi ba ma aggal sama jukki bi nga xamne mom lay jang ma tax bu ko tambalé waaw harun rashid tambalé joy talib bi and ak harun rashid daat ne waratu kat bi serigne bi waji sa tank bésentation bi parce que yaa ngi rey amirul mu'minin mu ne ko yéen ñi yéen alal borom xam borom alal yi ndax ñi ngeen leen def mooy tax dutuñu dégg waaraate ba kenn ku nekk ci ñoom la yàlla war la ci sa kaw dutoo ko defati mu tax ku am alal rek tàmbali leen ku la waar nga mere ko ku la wax dëgg nga mere ko léegi ni ngay def mooy ne sogg rek gaay naan la waaw moom kay yow yaa mën diw yaa mën taate léegi-léeg nga daal di boxañ dara jox leen ne leen ba suba ñu daal di wàññeeku daal dem waaye loolu ku ci mujj mooy fi waa ji mujj rek aw yusbiha maa'ahu ghawran falan tastati'a lahu talaba ci fan yooye ba ñu weesoo seen xuloo ba wa uxita bi samarihi yàlla daa di peeg daa di wër la nga xam ne mooy meñ nit na cal mer la ñëw lakk tool ba maasale ko laxal garab ya walbat yi nga xam ne moo ci nekkoon yëpp fa asbaxa mu mujj yuqallibu kaffayhi di walbat yi ñaar loxom ya di calcule lim ci defoon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbati ñaari loxom yeeg di calcule li nga xam ne moom la ci defoon man defoon naa ci nangam fayoon naa ci ko doon bari nangam fayoon naa ci ko doon ji nangam lenn lu nekk mu koy walbati ay loxom ndax li nga xam ne moom la ñàkk wax ya xaawiyatun waaye nag garab yaa nga liis daanu ala urusiha ca la nga xam ne mooy ñag bi nga xam ne ci la nekk suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali kon borom alal ji bi mu tooñee suñu borom tabaraka wa taala ci toolam bi ni nga xam ne fi la yàlla tabaraka wa taala mujj ak moom yàlla nee na wa uxita bi tamarihi ñu daal di alak mbay ma fa asbaxa yuqallibu kaffayhi mu mujj nag di walbati ñaari loxoom ya ala ma anfaqa ci li nga xam ne def na ko fiha ci tool bi ñàkk na lépp waxiya moom tool ba xaawiyatun ma nga daanu ma nga liis garab yaa nga daanu ala urusiha ca ñag ya miiru tool bi garab yi tàndarma ya daanu ca kawam mbay man lax lépp daal di yàqu daal di gooy amatu ca dara amatu lu mu dunde te daf ne woon yaakaaru nii dana jeex wa yaqulu ma ngay wax naan yaa layta nii ak neexoon lam ushrik bi rabbi ahada yaa layta nii ak neexoon lam ushrik ma bañ a bokkaale bi rabbi sama boroom ahada kenn waay su ma yóbbon duma bàkku ci kanam yàlla waay su ma yëgoon duma bàkku ci kanam sama waa ji su ma yëgoon duma ko wax ne maa la ëpp alal di ko tiitaroo ndik yoo ëpp ma ko alal maa ngi nii yemag moom tey su ma yëgoon duma ko wax ne maa la ëpp ay doom su ma yëgoon duma wax ne su ma yëgoon sax duma wax ne sama tool bi du jeex su ma yëgoon duma wax ne àllaaxira du am su ma yëgoon duma wax ne bu ma demoo ci yàlla fekk fa la ko gën yaa layta nii lam ushrik bi rabbi ahada ak a neexoon duma bokkaale wa yaqulu ma nga ca ne kari di ko wax ndeysaan fu mu toll rek loolu lay wax ndax amul lu ko naqari waaye fekk na tool ba moom yàqu na rëccu gi tax yàlla yebalaat si ay malaaka ñuy jëmbataa tool bi
1: risque gi lutax yalla

0: yebal ci malaka ñukay defal ay tiwo rek bi tax yalla yebal ci malaka ñukay watal ay tandarma le kay rek mom day fekk jëf wess waye lam warna def moy bako waje waré ci waxtu deug mu nanguko motax mbokk yi kep ko ci xamne da nga am waje xani bu ñëwé da lay wax deug de ko may nopp ni nga xamne bu ñëwé lay wax nak mom yenen rek la nga bayi len xel bu baaxa baax ci xam fa len di class ndax ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg moy ko xamne ki da la wax deug ndax xamne ëlëk mën nga yaqulé waye ki la bëggal mom li nga am rek ki lay bëgg ma tax nga deug yalla ne walam takun lahu fi'atun walam takun lahu amatun fi'atun bala yanfurunahu mukay dimbele batal ba du yaq walam takun lahu amatun fi'atun bala ma xamne yanfurunahu dañ koy dimbele ba ba jax ga du ñu walam takun lahu fi'atun amatun bala ma xamne yanfurunahu dañ koy dimbele ci bañ tandarma ya daru amutone ay mbolo yu koy jappale lutax ndax mbolo yi dan tok ci mom la len fa dan taxatok moy khalif ba la len fa dan taxatok moy añ bu neex ba la len fa dan taxatok moy yu sedd ya ak ñu seen yoy bu fa amutu ñu seeti fenen dama dañuy bari ñu xamne fi ne jikkoy lañ lañu yor fu toy ñu dal fa fo duñ fa dal ñeñ do gis mu dal fu wo muku muku muku fu toy rek lañ wëndi dal dama dañuy am nak ñu xamne ñi yalla wax ñu waron borom alal ji nañ bayyi xel ci lool borom alal ji dañ ci bayyi xel walam takun lahu fi'atun yansuruna gisul tan ci gaaya lool dal na kharuna lool dal na kharuna ñaan wax ne ak neexon ñu jox ñu lañ joxon kharuna ba kharuna lebe ci suuf dañu ni alhamdullilah ba ñal defu ñi kharuna nga gis jaar wax ji ni mo wote kon walam takun lahu amatun fi'atun bala yansurunahu yikoy dimbali min dunillahi kontru yalla min dunillahi jakarlok yalla wama kana nekutit muntasira dikoy gagné amul kuko dimbalé gagné wutit manam amul dolé dikko suñu borom tabaaraku ta'ala hunalika fofalé al walayatu lakilif kef ga tambalé lillahi ñaan yalla al haqq yalla mi nga xamné moy dëgg hunalika al walayatu lillahi al haqq fofé hunalika kirok fala tambalé al walayatu kilif kef ga manam fa doom adama lotté ci ngëm nit ñi lott ci dimbalé ko la yalla mu mëna tambalé dimbalé waji fofé lillahi yalla al haqq mi nga xamné mom rek moy dëgg huwa kilif def yalla kilifa khayrun thawaban mo gën ci tiyaba wa khayrun uqba mo gën ci mucc def yalla kilifa mo gën ci mucc waye mo gën ci tiyaba kon gis nga yalla andi na netti bobu ni jangé ci lu bari modi pass ken mënu ko jënd pass ken amul ndëgum pass bu ko nit xasse am alal dootu ko taxa dengi dara jay jambar yonam neeku ci alal jambar yonam neeku ci waye alal lu bari taxul loola nekk lool yalla day fay nit ki def ko mu nekk waliyu ndax alal dum am kon loolu moy netti borom ñaari tol yi kenn ki gëm na la sar bi tambalé won inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna laja'aluna ma 'alayha sa'idan durza lolou genn waji mom gem nako ci amutan alal gem na li ci kaw suuf yeb ak suufa ko mom gem na li ci kaw suuf yeb yalla daf koy def mu nek sa'idan durza kon ñaar lu net legi nonu bu la yalla yi wan ci ñi gem ne li ci aduna aduna ko mom ashabul kahfi gem na li ci aduna aduna ko mom waye daqiyanus mom moy safan ba mom gëmutone li ci aduna aduna ko mom fi ñaar ni borom tol bi gëmutone li ci suuf aduna ko mom waye ci amutone tol amutone alal mom gëmone ne li suuf aduna ko mom zinatul hayati dunya yalla nan wadrib lahum sadallan masal al hayati dunya misalum adun jangalal sahaba yi ndax ñu xam misalum adun jangalal nit ñi ndax ñu xam misalum adun jangalal julit yi ndax ñu xam misalam adun lan moy misalam adun misalam adun kama in mi ngi melni taw anzalnahu bo xamne wacce nañ ko minas samaa'i mu joge asama bi taw bi wacce nawet daal di tambali am fakhtalata bihi mu daal di cey jaxaso nabatul ardi ganta khusuf fep daal di naat ali bi bari ñax tabarakallahu ndam ko rus gerte yi naat dugub ji naat fa as lepp dal di am ci all bi tabarakallah boko rombe mu nat lol rafet waye fa asbaha ben bis rek mu xey hashiman nek am nyax am mbok tasru'u riyahu ngelaw diko tafare ngelaw diko jengal tasru'u diko jengal riyahu ngelaw yi gis nga aduna nun la mel ko fi sen muy wax dafa tawl ci gantax buy doora sax mo tax ak jeen buy jog nan bari boko yonne day daw lumuy yam dana ko jek tek ci bobbi soko dekké mu dekk la boko rañané mo rañan la boko soné mo soné la waye bir bu gatt lay am mom jeen bobu bo xamné bi ci juroom fu ci ak xeyna mbal fi tégué touti mu tambali fam doona la gey ñu ko magal nga demal tok mu regret magal nga demal tok mu tambali soxna ñu tambali ko wax magal nga moy duti ñu ko soxla dañ ko daan soxla jalal ba mu tambali leewal ataya leewal ñako magal nga bu goxé leewal rek nga gis mu ne ah yokkal ma ci dox wala seen ataya ni da for bu ñu ñëwé yap duuf mu ne ah legi suma ci machine lu upp duma nelaw guddi bo tagge ci bu jeen mu ne dakar di dafa sax nga gis mom aduna ko juko sim do legge yobbo retraite lako aduna tambali yobbo retraite bu solew dalam dem ci jank ba ko seti lako jank ba wax moy pa butal ni yow munuma nangam ak nangam manam bëgguma ko comme borom keur nga gis ne fan niko aduna baye motax japp aduna baaxu da ngay baye aduna bala la baye niko ma Musa ka di wax aduna dang koy baye bala la baye ndax soko jappé dana la baye soko baye dana la baye kon nak baye ko bala la baye moy li gën waye jekki ba aduna baye la nga door nak di jema baye aduna da ngay tambi tabakal fa asba hashiman tazruhu riya wa kana Allah yalla nekna muqtadiran diko am katan ala kulli shay'in kibir mu nek luna la yalla man subhanahu wa ta'ala yalla nena al malu ala lum bal bal wal banun ak doomi luñu am am doole zinatul hayatid dunya taru aduna ñettel wax ba nga non ci far al malu ala ma waxal len ko wal banun ak doomi zinatul hayatid dunya taru aduna mbokki ala lum bal bal bal bal momoko aduna ko mom di nga ñew andi wu fi dara boy dem do yobbu dara dama dama ñew bokk arrivé ñew bokk départ dama dama yépp ku fi ñew rek dañu dégg ñu judduna muy arrivé bi ñu daal di for raxas laxas nga nekk fi ba jéxal ñu dina sa roo ñu ne deena indi wat benen dalu bi deena te judduna yoy nekk sujet verbe bobu waye deena yoy nekk sujet verbe bobu deena ñu daal di indi wat raxas laxas bi nga juddo dañ la raxas laxas tuddu bi nga dexe nak dañu nangu turu ba nopi dor la raxas laxas sul ku ñu faatu rek li lay xamal ni momo fonda moy turu wi la abalon mor ndaw su turu wo dañ koy nangu legi legi neew ngay tuddu neew bang ci jakki rek tabarkalla motax yalla lu ne wax nañu ko al malu ala ji wal banuna ak domi zinatul hayatid dunya taru aduna bo ci amone djuroom ñaari étage ñenti catégories fan wéri père dal ak ñett tabarkallah bis bo gënni aduna doto ci mom lenn yo mom kay lañ lay lax sax mu koy jëndu ci marché ba waye li mom do ci mom lenn té bala la aduna sof nga fekk kuy sukura lalam bu rafet bi nga xamni mom la amone lalon ci dara yu xeer yoy nga xamni mo xew legi nga xamni ay éponge ni ci biir mu noy lol léegi dañ koy téggé ci kaw ndey sax lal ak basan lal ko ci suuf daal né basan gi mo ëpp yermane wallahi ëpp yermane wala ñu yobul hôpital tégg la ci ben lal bo xamné bi lalu cenn nit la yow dong yaa jaa ci xaj nga jaaxante kaw ñam ñu wel ko ba sa bokk bi joomu joomaral su ñu di ñew ndank ndank ndey sax ñu lay léxal soow wala ñu lay léxal mew mew mi di ñewaat nga xamné li nga amul lepp yaa ngi koy bayyi ginaaw waye dama dem ni tabarakallah ay joom nañ ko dégg lool waye melni kaña di bi xam dañ la rek da jël rek guddé ba tek ci do ma la lek lepp ñun nit ñi dañ buñ ko gënë won misir do ko ñun ni rek affaire na ñoy tabarkallah motax yalla di wax yoonu tibbi alayhi salatu wassalam nan ko buñ la laaje lan lañ joxe ne lañ ko defal la joxe waye diir dama dem ñi defal di denc yas'alunaka ma sa yunfiqun qul al'af ku defal na joxe waye defal denc motax ñu fi doxut waye al malu ala ji wal banu ad domi domi itaru aduna la ndax dama dem du judd ëndale ay dom yalla leen di indi jaar la ci yow motax boy ca ñaawé rek du bax yalla leen dum indi ñoom doomi ci aduna jaaral leen ci yow bimu la jaar la ci yow so set lo am xara mok domam rek da nga la baye xel ci sa dom yow ndax xarakum domam domi xar du defal yaayam dara domi xar du defal yaayam dara du ko indi soldu du ko demal marché du ko rotal du ko fuutal du ko passé waye nga am dom jo xamni dina la rotal leg leg dina feutal ko passé leg leg so ci bayul xel dama doy war al manal wal banuna zinatul hayat ad dunya yalla mané wal baqiyat as salihat def yi nga xamni mom du yaq khayrun yo yagal def lu du yaq yo yagal lan moy def jul yaq al baqiyat as salihat moy subhan rabbil adl wala subhan allah walhamdulillah wallahu akbar lool moy al baqiyat as salihat bu julé beusel ma سبحان الله فنيرن اغنيت الحمد لله فنيرن اغنيت الله اكبر فنيرن اغنيت ني 33 فوا نغتي جيكو لا اله الا الله يالا نينا لي كي نك نواي بري بري على لي غن على موتاخ فاطمه بنت رسول صلى الله عليه وسلم دا فا نيو سي بابام نيكو باوي مان داي سوق بن ولدي دا فا نيو سما لوخي دا فا فوت مو بغون nga may ma ci sa jami ko xamne ki def na ñu dina dimbali ci sox day waldi yunus bi alayhi salam da likoy gungé yobbu ko baka kërëm ne ko togal mu top neewu ko dina la dimbali ci jamm neewu ko muñal neewu ko aduna nangam dede daf ne ko soy bëgg te dëdi da ngay wax subhanallah fan yariyon ak ñet alhamdulillah fan yariyon ak ñet allah akbar fan yariyon ak ñent te nga tedd deng da dem ñibi mom lindu ñu ci yoonte bi moko ko ne yira la ci defal daf ko ngi leneen moy al baqiyat salihat motax baad yoyu di subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mo gën ay million mo gën ay carte glisse mo gën ay etage mo gën lepp yalla moko wax ndax etage yoyu boy dem fi ngoy bayyi te subhanallah bo demé fang koy fekk mom do ko bayyi dang ko fay fekk te yamul khiyam yi nga xamne moy suñu bagage fi nanguul en accompagnement nangul nga bayiko ginaaw fred rek dañu ñew ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem allah rek ñu bullo ko fa nga dem fekk ko waye bayiko fi wuur ci lan bayi ñaar lay le gaay jël ko sa ginaaw mo ko wal baqiyat as salihat khayrun 'inda rabbik mo gën fa sa borom sawaban ci tiyaba wa khayrun amala mo gën mebet ci li ñu yaakar fekk ko yama xiyam ëll wa yawma nusayru jibal tay kër bu ñu doxal dajji yalla ñi waxal ñi alal di jey bañu wedd yalla wa yawma nusayru ajra bañu doxal al jibala dajji wa tara al ard nga gis sufi barifatan muy lu mase barifatan sufi mase xolal ni nga xamni ñu suñu keuy rafeté ni nga xamni ñu la suñu garab yi rafeté barab yi tabarkal lu nek bank yi lepp tabarkal la yalla ñu dina am ben gis bo fi ñewé da nga gis ab soufsi barisatan murtakh bandan melni ken musu fi dekk yalla yebal bu fekkon dañu misal ay 4 plan yu mag ñu ñu masale etage yi lepp ba nga xamni bo tole fi ku nek djejoy ngi fi ko ndax masalo bu soufsi masalo te soub bu masalo day djegante wa taral ard barizatan wa hasharnahum ñu dajalaleen ñom dama demay falam nuqadir minhum bi fi bayyi ahadan ken buñ fi bayyi ken buñ yalla dañu yema xiyam duñ fi bayyi kenn ñepp tayé ndax yalla du joxé carte d'invitation bo xamni bi kum neex dem kum neex tok né kon da nga gis ñoo xamni yema xiyam duñ dem buñu démé la yalla ndax fi nek ni ñun ñi ku ciy def ben ndaj lu ndaj mu xumbu xumbu dina am ñu ñew lu ndaj man neex neex dina am ñu ñew ndajam yalla mé nak dafa joxé carte d'invitation yo xamni ku bëgg dem da nga dem ku bëgg dem da nga dem ndax dañu jox ben liste malaka mi rek mom moy wote ci ni wote mo ñu leen sa roogi la ñu ne ko rocet nga dem wuji ñeppay dem wuji walam nuqadir minhum ahada ku ñu ke juddu bëkki mu je juddu ñeppay dem ci ñu dama yama xiya wa uridu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nek ay sappe ñom ñepp ñu ral sappe yo xamni sappe yu jubu jub lay doon kenn ku nek taxaw fi nga xamni fi nga taxaw nit ñu kum lol tabarakallah bu ko defé yalla tabaraku taala wax dama dem ñoo ngeen ñu ne waaw waaw mune la qad jittumuna dikkel ngeen ñu ñoo ngeen tay kama khalaqnakum nuñ leen bindé won awwala marra ci yoon wu ñëk won dikke ngeen na ngeen démé won waaw nuñ dikke won nuñ dikke won aduna moy yaramu neen nuñ démé alakhirah yaramu neen dama dama du dem alakhirah mukk ñu wajal ko ndeysan def ndokene ci walisi dal dugul ci bir xabru mukk ben perkal lañ lay laxasal juroom ñaari meter te mbokk yi ku ñu fi joxon perkal juroom ñaari meter nga am ci salopete mbubu yor ko fukki wer ak ñaar ci dëkk bi diko foot guddi diko sul bëcëk man na wat ne bala diwon nga def yaramu leen waxuma la na ñu soolal ko ci biir suuf ci tangor wi sax yi ñak wi xataay bi nga am ak mom ci biir suuf fukki wer ak ñaar bo joge yaram nan ngay def ma la ko wax yalla mu ne laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ci su daqatu wal ci ñun ci su daqatu wal ci ñun maak mom ñoy bokk na ñuy sulé ki fi dakk def yaramu len ci ñun dox bi def yaramu len ci mbedd mi dox dox bi neena mom mo ñu de
1: kaddu iblis moy sama mu ne yeen da ngeen neena yoy ñoy kaddu iblis motax fu mu jige rek dong ak iblis yepp ñew fu mu jige digeen ñu ñew fay ndeuk ñew ndax ñom ñi ngi bokk ci nganna yi nga xamne setan yi jëfëndiko len ag ci goor ñi moy gëna gaaw mu jëfëndiko goor ñi ag ci ñom ben ki yi muy dajeen wa ajlib alayhim bi khaynik ene yuqulen tital len ci sa fasiy fasiy ci jamono tafsir ibn abbas radhiyallahu anhu sirin fasiy dafa don jafé sirin fasiy jafé won na lol jamono ibn abbas ñom ak ñoñu al khayal lañ ko don tekke ku melni ash-shamakhsari tabarakallah day wax ni min khayalatin wa rajalatin hatta atastasalahum ci al kashaf nun la koy waxe ba demé ci tabari mom tam bimu ñëwé ci wa khaylika daf né wa rukban wala kullu rakibin mashin fi ma'siyatillah waye jamono légui nak mom fasmi tabarakallah bu mako jinjé rek ñu xamné mom doyna kéman modi sépané amna ay fasam yoy momit day xexé ba nga japp sa yow tam say wax wax né fasmi buñu dawé ki moy raw ki té tégué setan jël fas yoyu tabarakallah def ci lim ci def lepp buñu rawut nak waxu lo deug te jenn wax ju nekul deug mo gëna haram ñepp ci njallo ak ben muy fasi yalla yalla mussal ci fasi warajilika buñu tel du mëna ko warajilika ak itam ci say warway lepp lo xamne rajil la di dox di xéti di waxu ñew lool tam ci la bok lool nak bu fekkon dañ koy tekke ci walu lepp lu dox ndaw ci lay bok football ci lay bok waxu ci lay bok dox tanki rambaaj ci lay bok mom tam muy mbiru yaatu nek ci ngannaay iblis yi nga xamne mo laq ci ngannaayu wastafif minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi ghaibik neesan sayyid qutb radiyallahu anhu da fay wax ni innahu tajzimun li wasa'il al qawayit wal ihata wal istila ala al qulub wal masha'ir wal uqul فهي المعركة الصاعبة تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجال على طريقه ولا على طريقة المعارك والمبارزة يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة أو يستدرجهم من فخ المنصوب والمكيدة المدمرة أو المدبرة فستخرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل وأحاطت بهم الرجال ñu ngi wax ci zil alquran ci jukki fuk ak jurom ci xatum jurom fuk ak ben yalla yalla yeeram ko famu nek kon yalla tabaaraku ta'ala ben ngannaay ngok ñaarul ngannaay bi washari fil amwali wal awladi washari bokkal ak ñom ñom doom adama yi yi nga nara jaddal eulee bu bëgg leena boole ci say gaay na nga bokk ak ñom fil amwali ci alal yi wal awladi ak doom kon alal nit mën na ko am waaye du ko moom paaka ñaari boor la boor bi seppaanee ko moom boor bi yaa ko moom boo ci dëggut moom mu dagg ci moom alal seytaane léegi fexe na ba boole ko ci ay ngànnaayam yaa koy moom mu fex ko ba boole ko ci ngànnaayam tey bu benn nit jógee di laajal jàkk yor ak mbuus di yëngal di wër nit ñi su tuuree la ceeb yi da ngay rus yo xonga tay wet nek ay 10 francs ak 25 budé bu wéx ya cey wéx kess néw xayna yu bu wéx yoyu gaay di wax ci supéré bi ñu yëg yu wéx yoyu mo ci nek mu ñu wéx ndaw yi waye bo fi laajal ak sabar musuma gis kuy may sabar may ñadrum soko laajé gaay nga xamné bayi nañ ci xel modi ñaare ka cey nek sétane mo lay wax mayel bañ xam yow yaay kan motax ay 10000 ay 50000 ay 100000 yoyu lañ cey may bu dé ci jakk yi ay 10 francs ay 25 yoy lañ cey may kon alal ji sheytaane fexé na ba gis nga dañ ci duggé te amine wi day fexé ba du sel waye fu ng koy duggal mu fexé ba du sel te yow na xiyamati bala kenn xek ci ñent jeego ci borom tabarak wa taala dana laaj an malihi min ayna kasabahu wa ila ayna anfaqahu aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ku fi am alal foko jeli ak foko duggal suñu borom dana la fa laaj te gis na ni iblis def legi suñ bu taxaw bu nek dana fexé ba ñu laaj goor gi alal ju bari sidina ko ay taxan kat bu señ joté kuñ joxon dara nga tek ci leneen loola nek riba ci ki ca tek nek riba ca kañ ko tegal nek riba lalé ko sey ba suñu borom tabaraku taala ni ñeen wa sey bi déclarer na leen guerre jangon nañ ko feli ca suratu al baqara tabarakallah na ngeen baye lek riba bu ñun ko baye fahsunu bi harbi min allahi wa rasulih gis nga kon alal nit ki su ko amé su ci baye wu xel da ko daldi bokk ak shaytané cheytaani moom yàq dong la ci bëgg yow nag nga yor ko tabarkalla di pasteur pasteure mu ànd koog yow rek muy benn ci nga may ubbis wal awlaadi ak doom yi mu ne ko wasaarikum fi l awlaadi bokkal ci doom yi doom yi cheytaani moom it fexe na ba koo xam ne kii am nga doom muy góor ak jigéen duutuloo sàmm ndax war nañoo jaxasoo wala waruñoo jaxasoo da ngay bàyyi rek xale yu góor yi xale yu jigéen yi tabarkàlla nu nañu mel ko cheytaani fexe na ba léegi ci diggante xale yu góor yi ak jigéen ñi mu créé ci beneen xale da ngay am sa xale bu góor mu judd ñu ne góor la cheytaani fexe ba dootul nekk góor nga am sa xale bu jigéen mu judd cheytaani fexe ba du nekk jigéen moo tax bu siiba way fi ñëwaatoon moom ñu tëggoon naxu bëgg leen wutal aw tour damay wax ne tour àlla sa waat la leen di tuddee ndax góor ñi mën nga ne àlla si ne ña nga xam ne jigéen ñi mën nga ne àlla ci jigéen ña nga xam ne waaye boo fekkee xale boo xam ne moom bokkul ci góor ñi bokkul ci jigéen ñi àlla sa waat rek ngay mën a wax pluriel boobu su ko defee ndax lan xale bu góor ñi boo xam ne bii moom dana lëttu dana takk jaaro ci nab bi dana takk ñetti caq dana takk ñaari lam moom si nekk ni jëmma mel mooy bu sañoon jigéen lay doon ci ni mel waaye teewul góor la xale bu góor ñi bu jigéen ñi boo xam ne dina sol cap dina sol ab jiin dina sol dalli góor dina wàññi bobba moom tam ci xale yu góor yi la bëgg a bokk waaye teewul jigéen la tabarkàlla soo ko deseetlu kon ñoom laysu min haulaayi arrijal wala min haulaayi nisa dañoo nekk ci diggante bi mu sab sa diina bayna zalika la ilaha haulaayi wala ilaha haula bokkuñu fii bokkuñu fële moo tax àlla sa waat lañ leen di mën a tuddee loola seytaane moo ko liggéey te kër bu nekk nag seytaan fexe ne ba am foofu loolu kër goo dugg li ëpp ci Dakar da nga fa fekk xale bu jigéen boo xam ne bii seytaan jël na ko ci njigéene jëmale ko ci ngóor ak xale bu góor boo xam ne jël na ko ci ngóor jëme ko ci njigéene te jigéen bu sàmmut sa njigéene kenn du la denc bari na ci jigéen ñoo xam ne suyuñu fi nekk nii ndax dañoo nekk aw góor tiyeguñu ko te kuy takk jabar doo takku góor kuy takk jabar du takku góor bokk na ci li tax fi nekk nii sëñ yi bëreetul ci dëkk bi mooy xale yu jigéen yi fi ne ay góor lañu xale yu góor yi ay jigéen lañu bu ko defee takkante doo am tabarkàlla ndax ñoom ñooy yëpp ñooy ñun ñëpp macha allah seytaane kon ni yàlla yàlla légaliseel li nga xam ne mooy ay ngànnaayam bi ci tege muy waidhum da nga leen di dig waidhum dee leen dig nag lu ci waaye sàggan sàggan dee ko dig dana baax kuy kaart nuñ ko dàq-dàq rek nee ko da nga mos a dañ bu ko defee du bàyyi mukk kuy mariage nuñ ko dàq-dàq nee ko balaa ngoon nga dàq waa ji du bàyyi mukk kuy dem nii li ñu ko dàq-dàq-dàq nee ko lee nga gañ bu ko defee du bàyyi mukk waidhum dee leen dig rek lu waay sàggan sàggan nee ko aljanna moom da nga fa dugg wa ma yaidum cheytan illa xurura seytaan diggu la lu dul ay wor moom daal dana la wor dana la wax lu dul dëgg dana la wax ni ah yow yow mal xiyaamati bu ñu ubbee bunt bi yowmay nekk troisième personne pour dugg dana la wax ni yow da nga am alal lu àll araam araam rek mu ne la ah jëlal soo ci defee lu baax rek yàlla moom ku baax la yàlla ku bëri yërmande la yàlla du lakk doomu aadama yàlla du lakk lii yàlla du lakk laa yàlla du lakk xeet yunt bi seytaane dana la wor wor yoo xam ne tabarkàlla lu nit sàggan sàggan fi mu nekk nii du yëpp sa càggante da ngay def ne rek nit moom baax na ba noppi baax na ba noppi tabarkàlla rawatina ab sénégalais ngeen bàll yàlla bi mu waxee seytaane lii nag ne ko loo mën defal nee na ko inna ibaadi sama jaam yi nag laysa laka amoo alayhim ci ñoom sultaanun benn pexe amoo ci ñoom sultaanun benn pexe mënaloo leen dara nag moom ibaadi al muxlasin mënaloo leen dara tabarkàlla su ko defee seytaane mu ngi noonu kon yàlla tënkal ñu ko tejj ko nga wakafa bi rabbika wakila day sa borom doyna wakil sa borom doyna wiru way gis nga kon qissa bi yalla nekkul nako ci alquran ay yoon yoon tay gis nga nim ko nekkeli asjudu liman khalaqta tina lolo tax qissa bi jox gis nga bo demé ci tabarakallah suñu gor gu bax gi ci yof sidna isa dafa am ben mbir mu bay xel ci ñaari ay yi waxon na ci tafsir balen mak mo gis ci dëkk bi rew mi ci mag yi mam cheikh hajj malik mam borom tuba mam imamul lay cheikh islam hajj ibrahim ku ci nek ñom dafa am ben ay bo xane bi mom nga jël rek ay gi def yeb mom nga leen dund way bi mom nga tek sa kanam waye gor gogu ci layen dafa wax ni bi mu jange ay ji ak je nek ci suratul hijr ci ana khayrun minhu mu neex suñu bëggee mucc ci ñaari ay yi dañuy def mooy dindi suñu sant yi ci ñun ñëpp ñu daal di sant laay mën ndax léeg-léeg da nga naan yëpp nit ab lox na ko santoo mën la nangam ba ñu wax nangam rek xeeraan la ah kii ci groupe sangam la bokk masala am na sant yooyu bu la nit ne moom laa sant rek nga daal di bëgg jàpp ne kii moom ab géwal la wala kii moom ab tëgg la wala kii moom ab nangam la seetaane moo la koy wax te aw sant dëkkul fenn léeg-léeg nga jox ab loxo nit ne ko santoo mais nangam nga daal dellu ginnaaw si mi say dàll si mi say loxo làmb sa poos mun nag léegi suñu bëggee loolu dañ dañuy maasal rek ñun ñëpp daal ne laay maanaam loolu am njàngale la rek mbenn mag doon jàngale di wane ne loolu seytaanay def nekk ñun ñëpp liy dugal sawara ci bi ñu tasxisloo ci luñ jullit mën na koo jaay ci wàllu googee te lu bari si ñun dañ leen dal ñu jox ko loxo benn waaye ne ko santoo mu ne sàll nga ne ko sàll ngaari wala sàll ba laay sa daal di koy commencé yëkkati xaat ci aw sant keneen ne sant boobu nga ne ko nangam nga daal di yar ci yëm waaw bu doon ndaw ku daatee nga ne ko ndukkumaan nangam nangam macha allah wane ne moom xaw naa bëgg jeex inna ibadi laysa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila naa surtu israil ba tey aaya juróom benn fukk ak juróom benn yàlla bi mu noppee nag ci xissa iblis boobu ak aadam mu daal di ñëwaat ci leneen loo xam ne daf koy tëral ngir ñu mën caa jaar ba bokk ci ibadullahi ci jaamu yàlla yi ndax ibadullahi jaamu yàlla yi léeg-léeg boo nee ibadullahi ñëpp bëgg a bokk waaye boo ci tegee rahman nag am ñoo xam ne ah man nag bokkuma ibadullahi ak ibadurrahman te ñaari baat yooyu ñoo ñëw ci biir tabarakallah yàlla ñu yàlla boole ci ay jaamam te nangul ñu ko rabbukum seen borom allazi mooy buur bi nga xam ne yusji lakum moo leen di jëriñ moo leen di ommatal alfulka gaal seen borom moo leen di ommatal alfulka gaal gi fil baxari ci biir géej lu tax litabtaqu min fadlihi ngir ngeen mën a sàkku ci wërsëgu yàlla woo xam ne dafa nekkoon fu fël gaal gi nga xam ne moo fiy indi ceeb fa mu jëge wala gaal gi nga xam ne moo fiy indi yeneen marsandi si dul ceeb fa mu jëge tabaraka wa taala ñu ne man maa leen koy diril foofi indi leen ko ba fii ba seen i jaxe ndax pousse mi gën a tuuti bu ñu ko dugalal ci ndox mi ñàkk ko la nuural pousse ci ndox nag mënu naa nuural gaal ci du ndox mi wane waaye mu ne man ni maa ci jàpp inna hu ndaxte yàlla kaana nekk na rahiman di ko yërëm di kum ci yéen moom suñu borom tabaraka wa taala kon yàlla suñu borom tabaraka wa taala inna hu kaana bikum rahima nekk na koo xam ne kii ku leen yërëm la yërëm na jooju tax na mu defal ñu géej gi ndox mi jokkaloo fii ba fañ soxlaa jëli mu defal ñu lu ñu mën a def teg ci kaw géej gi def ñu mën a yéeg ca kaw loola ñu mën caa teg suñuy bagaas loola jëkk jaar ci géej gi di dox ba agsi fii loola day wax dëgg yàllam suñu borom tabaraka wa taala yërmande moo tax mu def noonu kon tax na ba ko añ ba noppi la nga war gën a def lu mu tuuti tuuti war nga ne alhamdulilahi rabbil aalamin ñaareel ba la ci tege mooy saa boo jógee xaya ala sala te xam ne nii nga añe war ngaa jël saw dàll ndànk dem fa ñuy wax xaya ala sala soo amul ngànt soo amee ngànt nga defal ko ñeenti rakkaam yooyu moom suñu borom tabaraka wa taala ngir mu yëg ni yaa ngi wax alhamdulilahi rabbil aalamin yàlla ne way saa mastakum bu leen laalee nag ba nga nekk ci gijj bu leen laalee adurru jaaxle ci baxari ci gijj man la mu sanku man tadcuuna képp ku ngeen doon jaamu illa iyahu ku dul yàlla wa saa mastakum bu leen laalee fil adurru lor fil baxri ci géej ngeen dem ci géej bam yàgg ngeen gis njàqari li ñëw ngeen yaakaara lab ak i demee ni koy balla man tadcuuna la ngeen doon jaamu yépp réer leen illa iyahu ba mu def yàlla mu ne fa lamma najjaakum ba mu leen sowee ilal bar ci geeri gi ba ngeen genn a'radtum ngeen daldi du moy wat nak bay fa suñu borom tabaraka taala delu ci ngeen nekkon yalla fi lay jaar ak ñu musa fa nek da ngay nek ci jaaxle wo ko mu ñew bimu ñewé ba nak da nga def li ngay def da daldi ko fay bayyi da delu wat ci nga xamne te nga nekkon